lesa faya I Western Springs ia a se I sa wisa taimi ia o na faya fo ileo se fomatalanga a tato wa mua mua o mua mua se I taa se tato musika le angau teiloa ia ito o tele la valo tato wa tunu u mafuta mai tono